0: bandengoy mwasi azipinzungu abombinzungu na se ya mbeto alobi nakende kolia epai ya basi ya makango bandeko mibali bomonaka likambo oyo te
1: tomonaka
0: naleli mbongo ngai natuni na bato naleli mwasi na bala na mbongo apimelaka ngai bilei soki ngai nauti mosala mwai nali ezali te alobi nakende kolia epa